O te fifi lava le nefo itu la o le tae au e fatalo fatu male nganga fa alo tele. I le mamalu le tatou tunu le tapo inga na tama matina matutua sunga fa fenga inga mo lato fo le tua. E mese fo ele loa loa le tatou tunu. Fo ina mo lava nua fa afonga fo le tatou por kalame masani le nei. I aso lulu va i aso tai tasi mai le tula sfuma le tasi se ipa ia fo le tula tasi. Fatalo fatu male nganga fa alo tele. I lau tapo inga Samoa, I elta tulunga o lo mawalunga le alofa ma le angale lei o le tua I lau tau soifua, fa penafo iso mātou mālosi. Fea lavalo e mafuta mai ai ma maua ma le tato pokalami le nei fuit tae au, fa talo fatu ma le nganga fa alalo ma alore soifua manuia. Le mfain fa angalo ina ila tolo fa if malanga mai fuit tono o Brisbane nei, ona ni fa inga malo longa ta faonga po nisi inga ngase ngase sa ili nga mālosi. Ia fa yoto maua ma le tato pokalami mo se taimi mua mua, fa talo fatu ma le nganga fa alalo ma alore malanga manuia, ta lo siefo I au ngale ea mafana fana o Queensland nei, e a vea mfa siri nga malosi ya te utou pe a fai olesi nga se nga se mai e a fai fo loo malanga mai nofo mau inei e a welcome to Brisbane fatalo fati a te la tolo fa fonga mai lungo penga te failangi fe lava se vaenga o lalolangi olo e mafuta mai le tato proklame fatalo fati a te utou ma loo le mafuta mai talo si o manuia o tou e na fo I vaenga o le lalolangi olo o tou walala manopia iai I le lofa maleanga le leo le tua e la tolo fenga fe amu nga luenga le nei fo itaimi fe lava olo e mafuta mai te tono ngā luenga I lungo lala tele po fe lava fatalo fati a te utou ma loo ngā lue ma loo fo ono sai ia le fua afa le neva yaso ma loo le watai ta tonu lava I olo fapena na maua fo I o tau le malosi ia wā fo le whenga I ei mga luenga I ole nefo I aso ia ua faiwa ese fo I lo pepe sa mo e fu suinga o le tatu pulkalami le nefo I tae au tam fai fo I e inda I fusui inga la iti ia ona o tatu pulkalami masani te leo nisi olo tu tuangia I tatu pulkalami ia le fo tam fai mai ei ina fai fo ina fa atino fo la o nanga o le wa ma vava alua fo I ma le fionga ia a foa le pea ele mani ia mai fo le tal tonunga la tam fai fo I ma te ngalulu ia tu inisi o aso lulu I tu sai ma fo I ma tatu pulkalami

0: e fo I vai taimi o le soi fuanga e ma se fo I nei vai taimi o tatuanga e tu fo I fai ungo le nei fo I tau sanga pa talo fa tu mole ngang fa lalo lau fionga a fo ma lor soi fo mnui
1: e ha pa talo fa tu lau fionga le malu e ha po lau fionga fo I konbina o le tatu le tio ma lor soi fo mole langi e mama e ha ma natu o na u o mai o na e fo lal fala ma fa tu au fo I le tunu e ha o le ta fa talo fa le na ma le ta fa fe loa I le nei ta e au
0: Talofa, talofa lah. Malo, malo faham. Tapi tu fuh iya pe fuh fuh ni kan mika ngalu fuh tasi. Ya wa oleva na ulu ngalu fuh malah fiong ya savea. Ya fa pe fuh le sungal ini awa iya fauya cewi fauya. Ya alewa faso solo malah wa undanga ono onisio tutu ngia ponisio fuh fuh fuh angga fuh I lo so fuh malo loin. Ya alewa alayu na tambah fuh cefuh ni so lulu.
1: Faham tapi lo fiong le malu. Monet toi là on va taille et l'option foi et on a le mauvais chama noa paye on a ici le fia va pe foi fa fond aller tout il a offert cette toi à lui il a son loi il m'a tout on a foi mal pour la mesa masani ai ya mal fait ya ça va va pe foi le for toi ya victoria ya on a fo fo nga la va fa le ainga ai mal tout ya on est tant fait ngai la son Ya, on faham cai tuaila ilau fiong, on faham cawan ni. Ya, moga so awam no cito sebal vali mai. Ya, saya faham cino, moga faham tunu, nenai motunga afa mole tunu. Ya, ala ini ni lama, nangal malu faham cai cile lama.
0: Malu faham cai, ya faham cai fui ilau fiong, wae tetunu fui ya. E foi nei fa fitau di for so fa ngolo fe ngai malo fe nga ya olo e manatu lava e tu melo tau au wa fol tau tu inol tatu ngal wenga mal tatu tu nu after tele foi wa ya manatu samo tatu pokla mi masani le sa fa tino le fe nga ya foi ya so lua ve asta tasi pe ona tau tu tu mal fe nga sa ve e masalo le la tau fa tau nu tatu pokla mi ya so lulu e usi me pe lo fa fonga ona tau fa ya tu foi la fa ngal wenga le nei foi ya so ya wa fol tau tu ino o em samo mal nei foi temi Mae tu la e se fulu mal tasi. Se ia pa ia foi le tu la tasi. Yo na tatu tau ma vaile e le nei fo I a wauri.

0: Wa yei neri fuo fuanga le afatino I se sauninga I le asolua o le masino uni. I le teimi o porokalame le sisi ngā fua. Le tau au ina o faamdianga mo alo mafana ua le atunu ua faamanuia ina I tau vanga o taa longa faamau malo. E ala le ipine na manu malo ai. Wa faidoa lea fuo fuanga le teitai o le malo I le tuana iai. O nisi o taa longa faamau malo na masi iai au taa alo le atunu u. Ma wai pine aulo, pine siliva, ma pine apa memea. Ia e mise taa longa si ua mea ma mafa le rulangi. E pe ona sa tali malo ai sa moa I le masina na te nei. O lo faia ta penanga e faa mautu ai, faa manuianga e maua.
1: O lo te pena mele pepa le ale tanga luengo ta longa, mana sersnok. O mana faa tonu ina wa, o sifuru nei tau sanga li te mun faa manuianga tangata. A o lo iai pine faa manuianga tauna faa matuk. O le status isi nga fu ele so lua. E fata unu uele fa mui muele. E ele te tunu nga tono toruba ya so leto e le yorsi si nga fuga. O pasir ka peneta ila to ulesa fatu la imai ila to fa maniangu. Ma fenga fa vai. E se fenga fa vai lenta to uta upule imena. A fenga fa vai fo ule uta uta pena. Ia fa la ikiti mai lalo le mawalungo le mena. Reisa ile pa mo qualification of Amanuang. Yeah, a two lang later, real tattoo South Pacific came, Pella Fallon, no more to the not. I, or Yale, if I'm on you say, my year two lang or tall, long of my local or in Pekka, your poor Commonwealth, your poor world, Polalava state is solo yay. In a two night, I'll tell you a whole tattoo, Talonga and Oman, she sing a man muffled. Polo Shania, Posa Pacific came, Pofella. I only laugh at no. We will have an occasions of giving out or Famaniano. If I laugh, if I've been able to what a town qualify the tattoo Famoy.
0: The fury of the Palemia, the Sunga Laudia, the Maria Toile, Watea, Polate Vafossi. Or Coluse Mumu was far lap tonga e ofo ina for so swanny. I taimi o mafitianga o tangata mai mana whaane natura. Whapea ni puapua ngai a fi aile soifua saonga le mua tangata. Ma ua fitu si furfane I tausanga. Talu na whaavaina lea au au nanga I Samoa. Talu mai le tausanga ya fevi salauli malua I le teimi o pulenga New Zealand. O le neiva yaso o mana tua aia le koluse mua mua Samoa. Nisi o ta I ta I sa asa I na mai le ngasua o le tae au I ana au au nanga. Ai maise o nisi o tamali o lea tunu una ama tamea. I le taita ia leo le wha laptonga I na ualoa ia. Le koluse mu mua sa moa I se tu lafono na pasia. I le tausanga ya fiv se lau I vatolu. Stasi o tamali I na urua I a verma bele stena le wha laptonga. I na ua tuto tasi mai le taita inga le koluse mu mua New Zealand. O le tofa I a faleao makasa ponu. O se tamali I na te le tausanga o ia taita ina le koluse mu mu. Ma o a fate tele ya ofa ma vale lia o nisi o mala fale natura. Na pito tele aile sao le whaala aputonga I fesoa swani. Na tu ina atu ilo tatu utano. Na faa wawia fesoa swani eisi fo I tae tae o le whaala aputonga o lo iai le teme nei. I nisi o faa vilame faa le natura na fiai Samoa. E peo le tsunami le tausanga ilu afe mariva. O le vayos nei le faa mtuina le kuruse mu mu. O le aso faa vau malo le whaala aputonga le lorangi. Wa faa tino ai ma se tasi o ana au nanga fesoa swani. O le tuina leo toto maile lau tereo leo tino ue fiofo la atu toto. Mo ngase ngase, ile au au nanga mta ngā luenga le soi fua mana lo ina. O lo mana o mie lea mta ngā luenga le fesoa swani. O na ua faa iti tia, paina toto e faa leo leo mo ngase ngase ti ngā ina. Ai maise o nisi a fia le ola ma le soi fua, ini faa lave lave. Tala iore na yaso, soi fua.
2: JD Finance Family Lotto, le tali moe, pa u maulalo le fi la fwai tupe, vave maru pui puia. Tali alo manao, a fio mai ile onopi numero 5 Smith Road, Goodna, pe vala au mai le telefoni o le ofitu tolu valu tasi, valu tolu o o. Ofitu tolu valu tasi, valu tolu o o. Sekia le reita matou, JD Finance, so swani moe.
3: Station sponsor. Ole tatemi le ua to a 50 minute and talent to last from le lua na fa fonga tatu to nu u tatu telephone mai sa mo tapena ina fo ele fonga ya ngal mana au tanga vai tip au tanga vai ya pe na long long pe di fo malo tatu to nu e to sa fo melo tupu mala tupu ma mai fo ina to tupu is your tatu to nu pe le sa mo tatemi nei o fa fonga mal pesen le mole tolo fa anga mo na tina u malava o lo mfain fa fonga fonga mai mas foi tinalo fa fonga me tono mo tanga singase po fela se vaenga o mafuta mai e ui no mai ala satina e mo le tolo fa anga mo to le pesele nei e fa mo mo fo la fa mo le nei lo fa fonga mai ia ma to e fa fonga e foi le ta u o to io le ta u te le o to a we ni o to mana tu fa ta va ia te o to ni te wisi tina mana tu fa ta va te ia e ta u te le o to le ngata ta u ia ma to ata uwa fo ilisi la fanga le tua rofa te latu mo tau tasu ma le lua fa fonga le tatu poklame ua lupepe le tau manu ele malu tae au.

0: Ole tata mile ua se fulu male valu minute o te aile tu la se fulu male lua mantua tatasi mai fulu tato pokalame le so na fa fonga tato tunu ul tato pokalame pe ona tapena ina le fionga ya afo le pe le mani ua lupepe le tau manu I le malu tae au fa mamua la Moses fa buponga I la solosu mal fitu ul masina le nei aile I umal masina le nei o me msalo polisi la luva yaso ma fa fonga tato fa fonga tato pokalame na ia te loari e fua kele I loa inisi o whaafonga mai pesa la tau whaia le whaiva na o le elipo.
1: Ia.
0: Wow, tu al matonu, o le kele le I o le ipo. O la umatai ai volna, la hene whaafonga la tunu. Au koe al waku ngei le, le masine, la matanga le tau sanga. Whaia kunga o ke moke o moke elipo, a wha mai ke loa e. Anko, o makua le loa se matai po. O solo atoa voilele I le palapala. Ah, ne fa fonga tinu. O ta fia mai pal pala ono le tele un alu ma ma fa le tonu le tau. Ah. Wa fa ina. Ai ole mato nu ole tele le po ale la po. Ah. Ke lo pesa e lipo pe a o sa e lipo.
2: Sa o a un tele. E no fo la talanta in un ol sami fa fa. E qua I lo fia ma se fa I va.
0: Ai sa.
2: O a e marin elu vole no alfa kali faiva
0: yeah yeah yeah
2: ai wait want to langa le fi ngota ne langa tai fale le man e man to fo yo o pe fi ngota ne a o le ipo le fole a
0: yeah
2: o le hala nga
0: o le pipi
2: o le pipi o le o tungani a
0: tungani
2: o share man to langa o mo va pena o fi ngota ia e tali tali mata ai ai le ia nai ai mo shai na to ina mo ma tua yaso a fa ya to ina e pe yo le ona tua
0: yeah.
2: Ile me ole mata ai vo ile e na mo ta wa ya wo mo a
0: fo
2: le le wo le ai ia na fi ngota ia sa sa silio no ma na ia ma mata ngo fi yaso
0: ole mato nu vo vo va ta wa lu pe sa no mato nu vo te le yo ta fola le o ne o ne na te lo le tungane mo le pipi ai Makwale ya msisi kwa hale farikami ye.
2: Ya.
0: Uwa matua pewa lefi ya ai ye. Ya tupulanga le temi ne. Ono uwa mavaya tu ngane jangata matutuwa sa ye. Ya ula ila sisi tupulanga toye fifi ye. Pa ule mela o fifi la kuyo. Ule bakuwa moa. Ule moa. Ule moa moe. Ya ule puwa. Ule vayane fafonga la tinu. Ai uwa matua ingalo ya matua. Lelo pula sile vayanga na. Na sasoi fuwa malolo ina leye itatu matua ilasa.
2: Mali ilo.
0: Ha. O fi ngota ol sami, e anga mai a wha o ngalo, e le isi mebo pole o peko e, fai si singa luenga iei.
2: E pei o le tere ale o nai mtua tausi I aso, tangi mai ala tau mo mo mo o mai fi ngota o le ngatai fale, mtu langa wapena. E sa o ia, mo mo ai, e pei e nai to ale ne ia ilo na tau moa pea, pea watu ia tu langa iei. E fi ngota o le, o le sami.
0: O lo tina. E se fi fi alo fa ngote I me alo eli pipi fa tungane e fa I fole tuise e mantua e ko sa solo king a e lenga chele I loha se me o ngi me wa ele alo e fa ngoko la tu a inga I tonga ai no tau nu ma I le mato nu ya wa mau mato ya o kirkilo solo si makinga pe poangi me tau si mato e ko kele e mana mia singa me ai vorele tau si ma tour fana e nga lo si mokinga fa ina nga lo nga na ole di pipi ole ai fa tungane ia ole kuisea ia fa kui kui e wa tasi na me o sha sha to e vai vorele ia man kuala nga so fo a mai la aku kui kui vorele ia nga sa fa e lo tanga te la nga yei kui kui e umai fo mo pe ya la wa vali mu mu umara ya ngutu tanga te vale fa fa ngala tunu wa ili kui kui
2: ya e sa le nga tele malu fo le le ita ma fa ya sa sa mo wa fo ina se len yo mo to vo ina so ya fa yo le ato tunga ne po le ya sa mo wa le fa su sen ya I vai te mi vo ya le su ir tu pe le su ir le sen vo le ta la vo le mai ya sa va pe na tu la sa ya ya esa o ya wa umange ai si kui kui
0: ya wa esele la mu mu mafolinga ya wale ngakala mu mu lima ala mu mu ko mara mu ku mu mu ko ya afaya langa kango le urupo vela vai mu mu va solo ato ato ai ya
2: me voi ma kaukia ole ole ole ole kui kui ma kui kui vole le makala kala mai ya isi ole ma bo ma ka ki ba kui e fa nga al fo fo nga
0: yo
2: e aki vole le mo
0: ya
2: e fa mai fa nga nga no ki vole
0: e fa mai ala to ole man nei ol fingelena fo ele se sami se sami de tonu ole ol tu tu ye e ma ma u ah sa ma ko nga yo e nga nga aki ya va ne va fo la tunu e ma ingo ko mer sua sami nga e fa ko ka sami lo le ole ole an ol tu tu ah o mena sa fa ila to mena na la nga ki nga la ma ku ku ye ma fo le ya ya fa fa fa fa fo e fa fa solo a fo le ya o nge i nge i la verse se fo fo mo se ya e va ku u nga o ale mami miki fo mal so asamia
2: io vengo tu langa na ele mana o e fo ele le lusi so
0: va le so va ile de tonu tu tu io ele mana mai mal so va ne tonu tu tu e ka lo fai a ai longa ko si kanga sa amor ke mio ko fai nga wow i nu u ye pe o tu amua o fo ele le o o mo fer vai tele vai le io o inasa tele meu atu tu tu ia so ia ma atu tu ngane io ape o nga tai o nuna e mala fa solo ku vai colo fa solo ku ina ah tele le fingota na ah tu ngane o le ipo ia ma menga o tu tu ia ia ase mele le tele wa tasi na o so voi o tanga tai o ku a pe fe meu ia a kaulo nga ku le pasi pa kau ku ku nga olen malato nga wa ku ale vesi ale ki ni fu ile ku ku pe a uta tai o fa ngota pe tu lang na ma lo fa tai mul tatu tala ni ya fi fi ma mo mo wa mo se nga mul tatu tu nu to te pa i tu e mesa sa nga lu lu e mesa tu ma tu ya fa fu kia la ku sa mo e wa nga lo ya o e po fe me mo le me le a lu ko su e
2: Ei, mai eu vou ali malule, ele mai fui dele, e nem tu está lá. Eu ali a vou ir tomar e a apelo aí a mão e a sua fai. E já tá falando aí aí vou ir ao telefone ou lá no jamo. Ei, mas eu ali mano eu tu tu singa mole fazendo engo, tu fazendo engo me mau a mai ele. Ai foi isso aí ipo ya ona li liu le anga ile foi meio ele isso ipo no mau ah ale o mau ele me le waf
0: ya
2: mau ele me na auto ina ye ale afi se la u fi faz um malfito ele man na yo ne tu sta la mala tu fa mo mongom tu tu sing a to no le la man na ye e mata ai ma ye ile fa fonga le tu no ina to ina mo o ma tu
0: ya wa man na ye na tala za tu si e ina i tamam matina i yaso ya awa me o ku si la uri e kemi
2: mulia tu le nga ngol va tai la tu le nga mulia lo va tai va la mai ma le fa
0: ma lo la mulia talo
2: lo fa tu ya ma o fe nga lo nga mo oi mo le ainga
0: ya me se fo ian ta po ian le tama mo tina ma tu pro lo na tu lo fi fi tu fa fo nga nei me nei fa mta langa me sa tu pu ma so i fu ma i la so a o ta tu ye sa mo ya ma na tu a i ele ka ka ka ku va le tu di ma nei va hen a ta wa ta tu tu ti lo nga ye ya po la tu la nga mo ni ta na ye ala va fo ta tu ta pe se le ya le fo me le fa wa ta po kla me ni si va nga ta fa so ye ye fo
2: ai
0: e mo le tolo fanga mo la to mo lo fenga i mangalo nga le foi taimi fe la volo e mafuta mo le tato proclame al pese nei mo le tolo fanga mo to e mo se vol tato fenga luenga ma mana tua mai le fo a matal tato a sa iringa restala fa fo mo le membership e mo le tato proclame le foi tau sanga luanga lu fitu

0: Ole fa ula malato personal to my tai Ramona, ya ole live in a New Zealand Ramona, le lave pese malauli isamo, alia fo. No mata mata ilunga le Facebook fo. No vai ele le se ata se video se tasi fo yo ole ya ele matua tele stama stangata. Na malanga tu fafo. Malanga la isamo malang sen fa na u ta fao. Sen to lu. No tu le tau tu lunga la ul tele. Ile fa bukunga la pisi van e fo fa fo la tu lunga la tele. Ah, o meo pusa metono. Momo me ai fo inga. Ah. O tau ai so lo lunga la tele. O tu le la sia lile. Ma sen to lunga sen fa na tu la ta vale. Ai fa tonu lan fa na ola la ki fo inga ka mai. E o e piki ma le la pisi van e fa fo la tu. Ah. Ya a mai lo mal fa fa talanga si usol nei fa pe mai ta to ye malanga tu fafo ta tu na ma ta to a ku sa mo ta ma fa lo metono al a vela la pisi a worka ai solo ye e lo fo lo tu nu u mai ta fa fa ma malu tu nu a lo fi fi lang fa talanga fa mai lang lang ta sanga mai a ta to ya me se ta tu ye malanga tu fafo wa mo yo sa mo le ta le metono sa mo ya Asia ka mafama ma ai ka mi sa mo ni meton
1: na ton wa le to fa fio fio to i se ta la ya fa malulu to fo ile a fio ma tangi
0: ya ya ya
1: wa a fo la ye i tu langa le te no fo la o ma fa ma senga ta to le fa fo i tu langa le to meton mo pi o
0: KFC
1: o tu ta to ye fa fo ya ya ya ye pi wo ma san ye ya ya lo fa na fa ta u ya i tu langa ya
0: ya ya
1: ya a faila tu langa le wo pai pai tu langa ye la pisi va ne fa fo mo le tu ya o sa mo o la wo ma sa ni sa mo la to
0: ya
1: o ma sa ni le tu langa I fa ngo la pisi mo me va pena le wo te te va ya ya I wo fa ita ya me o carlo ne lo ye la pisi no ma fio a sa o ya a fa I fo la wo mo I se fa tu anga ma I sia fo ya lo le tu o mo tu no pena ya tatou le malanga tu I fafo. O wae pe o tatou wae e te le no atu ma.
0: E me se pe olam tamuiti?
1: Ma fea e me I o fa inga I e tango taia I samo.
0: Ma olam tamuiti pe olvanga mo mua na e fio tamuiti ol metono.
1: Metono.
0: E lezi KFC, msalo la ka umfalikako KFC.
1: Ia.
0: Al metono ala wei ai. E pe o vanga na, ai mana il fautuanga si e fu I alo la tunu. Tatou I malanga I samo. E mo ku fu I fu isi mena ve vesi mai fu I tatou I tangata tu I fafo. Ma foi fai fu suanga I kongol metono. Ele si kaimi. Ya, e mese foi le oto tatou, tele foi tionga, foi lele le servers anai tangata I samo. E kam foi fai fai ui kako fu suanga I ai. Ma hose taimi tal tal no ai fai tamatai. Ali, fa fai lau servers leo kele fi fi il melea. Tata no le mu yai a wiki la ko fa misa yai a wala va ko la service le mele ke service yai ta to I nei e pala langi po ni stanga ta va tu fo sa mo le ngai e sa ni tu no se fo sa mo ya
1: sa o le
0: na mo pe fa ya lunga le fa ta fata ya ma ta to mana tu fo nei ta to a inga ya ma lo fa na o lo tang fa fo la tu I sa mo ya na se fo tuanga mo ta to I malanga sa mo Yo, atau mafalo metono, vai ele se pepa mafa vo ile le nga pusa e mailo metono, alu me kuko ngol kavale ave kia ko fale. Yo afa au pe afa ke sau, e sau mangi ka ka ka wai mila pisi lu molo fale. Fa mata te televisi. E pe afa la nga wo ko ka wai lu mo falo isi ai nga e ko le skamale mse nga fanga. Tu ta vale ai ota la o lapis. Yo. Vai nga la tonta tu titilo le. Ai ia ai o manato ta tu pokla mena. O le oto e fa minute tale tu la e tasi. Yo mai fo ta tu pokla mele so fo.
1: Ya, manato mentu mai ta tu pokla me va so lo vai aso. Ta ai o le tolvo. Yeah, as Friday for year to feel what I'm offering a ring on as Friday.
0: So I'm okay.
1: So I'm okay. Fale, yeah. As to not here or
0: global, I'm okay.
1: Yeah, I'm okay. I'm sorry for you. I'm okay.
0: As on four,
1: as sa for you, that's a global boil. Yeah, the value for young as full one.
0: Yeah, my tattoo program in Tayo, the sal,
1: my dear Tayo, the sal, nang, and we're 24 in a few my title, Waspen, yeah, but for two, Teresa. Ya song fua ya to feilo fo imola fo ngala ngala song fua aso lua ya ole pe ya ultima ya kisa
0: ya so lua kisa
1: tsalaya ya aso lulu yo la sui for sema
0: sui mo keni ma
1: sui mo keni ma le patu ya ma le por kalamena lo so lulu ya tato toy filo ai foi le la so luas fulu ma le fitu o le masina la mon le ya ai o mo natu sa mo mo la ufita fa fo fo mai wa o mo foi si ui o le matau tua mo le fiona le ri konvina Kasi ia sa wha amalia ina lau tau tāpua inga e sa mātau whaiatu. Wha malulu tu fo, mā suatu vai malu pe a whai sa sala pe la pela pēranga ngana. Lea ia se whai vai au noa ma se mau mau. Toi whai loa I se mālama o mua mua pe a whina ngalo ia ine tua. Mumori atu ia ise o tau soifua. Ia, soifua le whionga ia le malu mo soku malosi. Ia, o la mā au ngā lulu e sa tau tua ina o e sa moa le whionga ia le malu. Timoneone peni amina whenunuti.
0: Ia, tsoi fuia ma Emanuia le nei aso.
1: Nau tau paanga masani lavo le nei, le pē le mani, fa soi fuia.